0: trafficking. So we are so grateful to be back again on West Coast Radio, our radio. You know, everyone knows us and
1: for the sake of forgetfulness, you know, what is NATIP? When we say NATIP, for somebody hearing
0: NATIP stands for National Agency Against Trafficking in Persons. Mm-hmm. It's under the Ministry of Justice. It's the agency that is mandated by law to combat human trafficking cases in the Gambia. But before going further, Aji, we would like to go back our old norms that we go in the local language.
1: No problem.
0: We go in Wolof and Olof because we believe, for us to be heard, for people to understand, we have to go to their level. We have to speak the language that everyone or most of the Gambians can understand. Mm-hmm. Yeah, this is just an introduction, and I will allow my colleague, Mr. Cham, also.
1: Yes.
0: Before he goes, I'll go into the Wolof one. I'll say Salaam alaikum. Suma mbokki deglukati ñung leen nuyuwati ci West Coast Radio fi nga xamné ñun wa West Coast lañ parce que fi lañ tambalé won. Di leen fatali né sen natif awa delu ci na wati dawuñ won nak dañ demone gëna uti doolé parce que natif human trafficking dafa nekk mbir bu nga xamné ben mbotay munu ko heh ben rew munu ko heh dafa soxla pour nit ñi ñu manko mengo nek bena pour muna am doole mbir la mi nga xamne dafa soxla lolu motax ñuy say nek ñuy ñew di watana askan bi te munu ñoo liggey askan bi en tant que feka yokkuñ sen helat leraluñ le lan moy human trafficking bu ko defé ñu muna mengo muna manko heh mbir bi ni natib nak nek mbotay bu nga xamne mi ngi onda ministry of justice umputlen mu nek mbotay bi nga xamne mom la loi seytu pour ñu xé affaire human trafficking matuda tidiane fall bayiko natib nek di acting head of investigations and affairs manatango ma baye mo bi mu nuyu
2: assalamu alaykum ben la mort la bi kon donna ka foye albisim la programme to ko teke mi yalon ko dalta ke la nun janne min keta west coast be nun janne nun fo wato tata fo nimol dalta bari radio programme o adebe wato le bala ni wo wato nyim banta ino fo ye wato do fanan dala ko teke so filen data mun na jan ko teke fo ka fo na la moy lalie bisim la ko teke ko e dalta ke la nyami kasi kan na programme bato ka lamoy ando ni ala moy e kam na fami soto je enin modul fanan ka kacha so da di saje ko kilo nyin anyanta continuer nyami ay continuer wol nyama committee jan ba fo ka nyami saje ko don ka mi fo lo mu ni aja ka tortura mantar bor kan aka symbole nyini an non do fanan da da wo sembe balde nyini fanan ko teke nata na ko teke so na nyin na do fanan ni sembe bal nata de so mol se I pare gamma you know idalta kala nyami kan call kan nyininka call la min yalon call be dende human trafficking la because ne human trafficking je community jan ba fo kan nyami ate keta kula de mi yalon mo kilim buka keno foye mo be na fena so ko mi yalon ko banku kolom banku doku ko kan wo mo be le tamu andung natib wolketa national agency against trafficking in persons ti wolketa ka fo mi yalon ko man sa kundala doku la kafole ka fa agency wo agency ni wol marta ni kelo la min bab dending human trafficking na anu ni amo human trafficking na tel keta kutimi yalon mol ka hada ba duta ka ajoyandi wala ka ke marsandi soti pour itol ba profit o sotola je nyami so wo kamala fons nana jang wo kol boni nyoto andu ne natib jibi atebe ministry bunda min ko to wol keta ministry of justice di banjul wo wala mon dala ministry line wonyenti andu na doko fanan ni ya jibe luwale en sembentuya min keta national assembly ti wala mo ka fo luwa so totale andu wo luwa wol belare min bi be dending ni human trafficking na ko bela wole ka fo yenna fe na min keta natib ti andu wo luwa kel wol be dending ni momo en luwa nyenti nyang min be dending human trafficking na de to mo sewu chamleti kota ke kon dalta kala nyamin ka introduction okay kabunang natib so bi inshallah binala nin topicol binala kota ke ka tandi mola wala ka abonni mola nyoto bismillah tidiane
0: okay aji tay mom xamna geej nañ fi liñ buga def rek moy dañ buga am a general discussion
1: okay
0: affaire human trafficking usually dañ dey mona am topic by topic yu ñe discuss every week because pour nit ñi ñu gëna mona understand gëna mona xam human trafficking bu ko defé suñu gisé lu nga xamné moko firndé rek ñu mona xam ñan lañu jokal waye tay mom tambalé la dañ bëgg amé journal discussion manam buñ né human trafficking dañ ñuy jublu ci né human trafficking moy jaay ak jënda doomi adama ci gatal moy jaay ak jënda doomi adama jaay ak jënda doomi adama ci naka parce que nit ki dafa am li nga xamné loolu la soxla doomi adama bo gis rek amna li nga xamné mu ko soxla parce que bu gëna mo yokuté bu gëna mo téki bu gëna mo jëm ci kanam bu guta nekk place bu mu nekk barab nga nekk rek bu nga yokku ci ko loolu amna li bari li nga xamné mu la wor yo amuloko ci kenen nga ko mëna amé wara nit nga mëna jokalante mu mëna la jox loolu nonu so ci bunte yi la nit ñi dé mëna jaar pour ñu mëna nax nit ñi tay ma mëna indi tektal bu gata moy né bu nekké né man jang na school be wacha ma bugal liggey awma liggey awma fuma amé liggey you know awma ki ma mëna dimbalé ma tukki nit ñoo gis né ki mi ngi am yité bi mi ngi am pass pass bi pour buga tukki way amul bunta bi parce que jangana ko ci man gis na né jangana school waccana bunuma am liggey mune ma xana bugulo téki mané ko akkañ mune ma gis na liggey bunti liggey bi nga xamné so ci jaaré mën na la dimbalé yow do fay dara outal la kayit nga tukki yobula bitim rew nga dem nga liggey liggey bi dinañ la fay ni na nele halis foreign currency lu melni ay dollar suma ko waxe singel ben suma toge halat liñ ma wara fay mu nek li nga xamne suma ko wéci ci dalasi na nek li takku ci boba dina wone ah bana way nak leena liñu de gëna sonal moy dina wone ah xam nga ne mom origay siw du jami borom de kon da nga nopi ci mbir mi li tax ñu la wax lool mi ko soko waye kenen ak kenen ko dina la wone jëlal sa time bi ko li ni ngay def mba ñu or nañ ye o ki olu nga ko so lool lañ ci de daw pour yo bur am ñaali her ci ñom motax ñu la wone bu ko wax ken mais de nga wako sa wajuri mu ne la xam nga ñun mom siw jigu ñu de li mom opportunity la yaga nga wacha school ya nga tok amulo liggey te yaay suma yaakar yaay suma li way so tuké dem kagn so fe sun na fe nga yone ci kagn mom fuñ dajalé mën na am ñu am suñ ciri bopa o mën na am sama am ci tikiti maka li mo de tax nit ñi ñu leen de mëna yombana parce que ya nga nekka in a vulnerable situation moy ya nga ñaka karangé ngir amna li bari li nga am ne ya nga ko soxla amuloko legi kenen ki nga na gis na ne yow li soxla nga ko amuloko mu jaarale la fofu pour mun la nax legi nak yow bu la gene fi nga dekk mu yow la benen dekk way rek betay gën nga ñaka karangé parce que fofu amulo fa ken amulo papa amulo yaay amulo mak amulo raka amulo harit amulo anando amulo ken ko la mëna dimbalé fofu gan nga fa kon lolu betey gën nga ñaka karangé ci ko lolu mom ñu mo jëflantel fofu ñu dinañ nekk wa fofu wara ñu dinañ la gëna xam fofu wara gën la min fofu man ñuñ lu ñu ci ko lolu lañu sukkandé ko pour ñu gis lé ñom exploit nañ la moy jëflo nañ la jëf bi nga xamné yow ñom comme comme la leen jëf bi di indil way ci gatal yow do ci am dara way liggé bi ya ko def liggé bi nak dafa am fana yu bari dinañ la mëna yobbu bu nek ni xalé bu jigen nga ñew la ngay jaay sa bopa di tida goor yi ñuy fay ñom way yow duñ la fay ñom luñ la mëna jox rek moy yow pour li nga leka ak fi nga fanan jeena parce que yaay def liggé mën nañ la yobbu ci yeneen barab yi nga da nga def liggé liggé bu nga xamne liggé doole la way fay bi suy ñew ñom ñoko jël mën nañu dem be benen anam bi nga xamne sax mën nañ la mbinan lo wara ñu jël la sa jaay la nit koku felen halis bu bari kuñ la jaay nak yo jam nga ci loxo koku already so yo amatu lu ben waw ci loxo koku ñom jël nañ halis bi njeriñoko koku mu ngi la jam lo di la jëflo jëf bu ko ne dina dem be nga xamni ñeneen dañu xol sen biir yaram sax gis ne hejna sen bagage yaram yi lay kidney bi mi ngi okay ñu gene sa ben kidney sax yo parce que jam nga yo jaay nañ la bari jël kidney bobu jaay ko kenen am ci halis bu bari so yu da nga ni yo lorange rek ngay nekk be bala yalla di indi ndibal ci sa ko so si gattal dal human trafficking ni la de demé té li ci dina dé mëna am nak ci biir réew mi tamit fi nga xamné yow nit ki mëna juggé fim nek ci ko né nit ki ñëw na mëne la dama bëgga liggéey kat manam man ma nek wa fi o man nek ma am harit ci déx gi wala fenen bi nga xamne pour jégué dex gi rek manel ne dama bugal liggéey kat mo am liggéey nik la pour liggéey mbinda ni mu indil mako mu namako indil man dina ma liggéeyal duma ko fay dama ko téni jam dina nek di liggéey lo diggéey lañ d'accord de way duma ko fay té dina ko bëgg di toroxal mbété suma jabar nek di ko toroxal yoy yep dafa nek li nga xamne bunti human trafficking la parce que bo gisé koku nonu buñ la ko joxé pour nga ñew muy liggéey nga ko fay fay loko té mi ngey def liggéey bi kon ya ngay jël yele fam emuti lolou yang ko toroxal yow da ngeena lek be pare ndesiti lek bi la mo lek yow fumo fanan ak yow sa domi fuñu fanan ta da fa wuti du am yere bu baax bu mo sol du lek lek bu baax du tida fu baax tamu len ko melni nit sax da nga tene ki nga amne ki dal jam la te manam am affaire jam amatu ci aduna bi kon ñun ñep dafa war ñu mëna rañe mbir yi bi nga xamne mën nañ ko xé li nga gis nit sax mu ne la sa dom jox mako ma jangal ko ci combo bi fi parce que fi la jang gi na yombé o fi la jang way gi na bare nga jox ko ko mu indi ko mu nekk fi mu diobu ko muy dem liggey te mom jangal la waxante yo de yo na nga tiene ah ki suma harit la suma lila mi ngi combo suma dom ba ngi jang fi ka so dom ba ngi toro na mu nako indi fi diko jox muy dem jaay ji mbété mu yob ko muy liggeyal kenen koku mom la mo fey mom xale bi moy liggey waye mu fey bi mom moko jël ci loxo xale bi di nga jinn xale bi dina nek ci anam bobu du janga te dina nek di torox parce que kum ko yobu muy liggeyal koku lu ko neex la ko def parce que dafa gis ne mom mu ko jox xalisa kon yi ay mbir lay nga xamne lañ ci wara baye hel bu baaha baaha baaha ba so joxe sa dom da nga wara lijante ci yan condition la nek ci yan anam la nek bu nekké ne nit ñu na mu jola xibar pour affaire tukki sétal ni ñi nga olu nga wu joko ñom waxtana ñom ñu helal la mbété natib mu fi pour askan bi yeb bu nekké ne yow bañ nga pour waxtana nit ñi kolal natib 1 1 2 3 so kolé nomba bobu nunu nga laccé joxé ne dama bëgg ñu aidal la ñu advice la dinañ la jox xalaat yu rafet parce que amna nit ñu hérign ci liggéey bi nga amné bir yu bari bo len ko indi lé rek dinañ am xalaat bi nuñ la indi lé bu rafet bi nga amné dinañ ci yow mucc nga ci lorangé bu nga amné mo jëm ci yow kon ma tolu fi ñëw bay bi sa ciam momit mo la pato ci sof
2: ba la mo la lo tentu la ambe jey la bawo ni aje programme o diata la mo la le bije so auto ñu sé tentu ro commence folo en la mo la la min bije dro alhamdullilah bawo felen dunda programme ko ko nga fo ñamin human trafficking ate da janjanta bakele ake da kulati mi yaron ko si la boule jamal le soto andala wo si la boule mi na ko siata wo ya kendile aketa kuti mi yalon akelo ko leata bak because mol min ba ko kono ye fere jamal le soto andi wo fere lu niya use momo kan mostly akake ite ibina kala moti mi yalon ko ila ko nyim pour ka to benda ka ko le bak because ka kumol mi foye ite sulata wolen mo sulata ko min na do neo faye pour ay balon woko wala ka ko le abake because mom yalon ko konko balé kay ko kino fele pour woya fo yem fata la ko le yo so ni ndam ko te mi yalon ko wol bije human trafficking min yalon ko ba ko kono ni ba ko yu commencé le ka commencé dami wala recruitment wo recruitment aba la fanna mi ko ne ka fo le act because ni human trafficking di ba ci la boule sa basoto ko metti jan ba fo ka nyami a da janjanta so wo si la boule sa bonye ka fole di three elements of trafficking in persons di act di means and the purpose so wo recruitment wo ba di act ni nakoto wala mo ibe diam ñu walal and ni ibe diam ñu wa min kele la e ba topical fole am ni ba topical mi fole ete sulata ta won mom ya lon ko lafta ay do ko soto a jira karam modo ni kamba no le mete wala ki sungu do le mete e jira karam modo e man do ko soto andoy la wululal fanal laftale yeddo ko soto pour ce do ko nyike e betol ma ko le nyami mo na da findi ga ko ko ndanga do ko soto mi yalon ko do ko kende balam ni ado ko nyike e ba nyin ko nangam kar la soto la je wo mari pour wo balang a fo ente wo keno la ba ko le ala bari dol kam info mo le dron wo le bije because ni mo na da ay ofa nyin dila ite se ke moti mi yalon ko nyen de kele nyin kar la balti bar do bije fanan e ko la fanan kale nyami wolo mi ka foye bawo nyimu ila opportunity la de anun do bi je ni opportunity fo mo doye eni mi ya kacha ni ma dandi woto ni ya tata ya fo mo doye akati nyande ko to nyinko nga dandi tol mo flot ni recruit abol fo le ko fo ni na kam pour carte la ko ni sans because all ko ni ni modo kachata like ni mo mi ya lon ko eno ala do ko mi ni nati ni wo kachata wo ba kol bon le nyotol so wala akendi wato wati ni recruital nata ye kumo be foye la do ko soto ni ake karifa ni ala karofata ela jonata na eba jomi sutura do bije sa foye be jola dollar comme la ki ni be sambala bantal banko kan because trafficking a de fanna flo be soto parce que no banko kan ni ase keno banta so ni wala akendi e ka mol soto because ikene ne ni kumo lel so one nero fana ba ko mi koto silo mi koto wolom di milsti because ibe ne ne lele ka kol foye yeso ala anno ite ba sula ru ko len ni wo boda je di tat wan wolom di purpose wo purpose ni wolom pour ibe tela nyanto nyinti nyana nyami wolom exploitation odi anno exploitation okon asekeno ne nero e ba ke ni wolale pour ibe je la do ko nyuto nyami anno ne do ko nyinke imanta josu to laje comme tidiane ya fonyami dron ni ko di human trafficking e no pour que ko soti ande dron wolom ka hanama ni wa fu nyoya e non de nga wa fi ta ya sante ya wolom wa fi ro ni sante ro because ni adama de wa fu moya e ka wa fa ni na kama pour atibita la nyanto ni tinyana nyami wolo exploitation of so wo exploitation no wolom mi to la nga nioti ni kany ko min beke la nga niom ni na ti pour ni nga kari soto mbala nyanto ni tinyana nyadi pour ase do ko kenye andu na do ko ke e bajelo ko ate kelam ku kolente ate kala ku kolente te pour min batina nde fanance profit o soto no so wole ya kendi wato wati ni mol nate tol kan wala ni mol nate kan iyan te kala multi mi yalon ko ila hakil tu onye tetara kool ko no bakale ye ke multi mi yalon ko no afamta e ke la moyni programme sifal fananda anin ko ko fanan na afindi de kan hani moko e nyaadi de kana fo moye bari te fanay mo sutol mi yalon ko ila tala ni mo solo miti e ke bijel wala barin ke bijel wala mole bijel mi yalon ko e te fanan nan na mo bala woti mi yalon ko ata fana may kool ko nole ise ina se kacha nole ne ina kacha ta ase kool be bondi nyodo bar kana so nyinna moy na kuma fo akoy ko bawo nyimiya opportunity wala nyimila harje folodi kana so nyie kandela wotu kana fo moy adante ni to kum folodo ni moy wo fo e don wod la fonte to fonya da so bila ko kudol may ko kon ko mi yaron ko anata na iti ninte man go dem bakete ti yo kuma fonte nde ko mbay lalete la ni momanta ka tiara kote o to e badjal ko ba kala ku ko le mbalti mi yaron ko ni dunda ko no ila ni miso bina la nan so human trafficking wo mala fannado o ke ala fannado wolo mu ko mi ngami fo a se keno suo ko no jane wolo mu internally wala a se fintino bandale bandala banko ka minka ke jampana ni ajibe dobije woka ke ku kolem bati anu atena tata fo dunda bake akabadi yatinya akana community tinya akaku jama tinya human trafficking ala impact ni wara battle because ni ajibe ite boy do ko la nu bolon kono wala e badi ngol le ba bolon kono wuri yaje ko ite be sirin jamma fon la anu jamma fon la jang ku jama sonya ta jande tonya ni nata na karam la fanna fanana karam bu jama le bian ni nata no sonya fon la ku jama sonya ta jande dan bolon kono ba wol do bi je ni ajibe lal jam parano la okay ye din ni o dile ko ko lafta pour ya karam ya na fe nan jang do bi je wol din wol ibu kada karamudo wala hani bi dala karamudo e batare mbala kataje ibu ka relax because su ko do ko e tole ka bege hani di wulula ni wala ay la guardian ni adingolu e tole ka be to poto ni ol bekele o kola isitano karamu wata do bi je fon e tole bi ka dun karamu fon e bi ke dun karamudo so e kamin ke la wala mu ke ni suol kono ni ke ra kutimi yalon ko aji akolata bakete because pemi yalon ko aba suol kono pour moli a detect akakole a bakele foni mi yela hakil tuo tuje wala ekete moti mi yalon ko ekadu wod latol pour sa jesu o ko sibalo so to human trafficking bel la do komo community jani a fonyami mobile tam ndol bel nyantam bulola nyoka nga nyoma ko ka je ko min babata nyun ko no se rescue no min yalon ko wala kake se mutano ye sambalu a nyatilola because ite momutala iman information so tara karol ni won de ba mari fana na nyanto ti nyanda ando moma la fola like especially in the native na do ko mu nyina ti pour ka je ko wato wati na mo rescue pour e kana la nyanto ti nya bara ba kala ndol fana ye komata balati na ta nga japi mo ka mi ya ron ko amon ku ke josin tol sabita la dro wala nan ka fu molie e se ma ko ka information o dinda pour isa je ko ndol ba nyum mol mutal no la nyadi because ni mom ya ron ka ba gambia jang ye diou diala lan no re atina ye diou diala pour ay wodi no ni karande amon oké dobi je dolu ila musol ka ke motimi yalon ko wolle ka yinkuul fon jawyande ha because muso le nyata kala tapoto la to sokol do biye muso dol ka dinulta e ke topoto ni ya jawala ka je ko idingonte wala atinde ka ku kono be la kan dolu ise ke no do kulati andi lawo do ko kone nyante jolale joro wato si e ko kon kala kodo nyumutele wo mutoro nyimbuka ba ni mari do kula sudo dal kodo la
1: anana
2: ta so ton wala so nyin be muhima traffic net mon nyante an kan hakilo tu woto baake andu ni ajibe ete hani dino fon la karola you know for christianity lomba for islam lomba momang wunyin dina flol be mang human trafficking support ya baile at keta kulete mi yalon ko ni ajibe ate ala order name wolo keta humanal de slavery slavery sota dan nu kodo ke ba sa nyin don yinata akuta andi komi angale ya fo nyami modern day slavery ina jaman kudo nyin na slavery jor yani wol ke dani human trafficking because ni ajibe foloto yen na kebal mutale ye dondi do ko kono mi yalon ko e ke do kon le don ba de ka fen sota je nyin human trafficking fana be wol nyama e ka mo dondi do ko kono a te fen sota je fo mol min yalon ko le a dondi je wol ka profito sota je so woto on tol be sa ke hakil tulati ka je ko wato wati ni ngay ko sifan so bital al bang wala nga moy le bang wala nga je la ba ke kam ba nga mol kuma ni min yalon ko wol le yalon nin ko akata nya dile andu wolle do ko mo nyanta ko min kelaje pour sa ye sene sama kambala mbanyin control la nya dile pour na banko kana ke dulati dam yalo mo be binala le ka je koyno je human trafficking practice no janne ba o jang mo bu kam adake mo la ko bare nimbe wulta e ba jang nyin don fana mo bolal ba jala ko mo be paretal jang pour ka je ko human trafficking na ba na banko ka
1: tabaraka ba ke monsieur cha banke sene yata nga murun nandoro Mr. Falka janni wotumo tafana nga story do mandin na soto nga ala moy social media muso men fa ya experience wala fintira nan kana ko dante akere ko dum yanka ka ko yata bak kada ko atabe bokan nan ka sa masle muso ya tara gara sot ala dindin fula babulo yo anaka chata moya botete maka e kata gambia kai ha aka lafta ala dindin flo ni nata e fama be gambia jani wona nata nafta tabika magara soto ase nomba diala e ke mala nomba diala ako dindingul famu woleti muso ni na satarot butun muso kai akolle je jani wutu ye nyo faham butana rafa ni mfutata dorong nindunta gambia dorong be kolale sina dindingul kama birka magara soto aka dunta nyame dorong ke ofon alnata ke wala

0: be sa traité wol sikisino wala nyaadi
1: ko le yalla
0: o mo kula timi yalla nga kaaw ko yada ite fa meng na tara fa ntekin na tara fa itele wodi ningel wulu silante nonne mu fa ntela ntela daw position mo wodi ite be din wodi ningel wulu la nyaadi la ite hakilte ngo so do be din kasa mas foja yaadi mole mo ya man nan man tamen ferain garaso do ita garaso do yedi me wulu yaadu nga buri ko sa manye gambia ite kaw ko yara ha ite yeah. Wahakilte ko ngo soto nyaadi le dunya be nyin tembe men atele be nyin ku sifal satala multulo bala moye hani aya dingo di mola wo condition sifa kon ayna futa fanan ko be nyanta futa da moye na kamma amanna dinir sila ateme dinin na tata dinul kenya fono la moye nyin do men ka tata nyin ko ka aman dinir je bi kam me yalon ko musate ba
2: sate ba won ko hani dollar en don dollar en fam dinni wala ko kay ni wo ci paketa nde pour ka hakilo la faje ni wo ci paketa mola because dinni wala ko e ka dinni wala interest jibe bakale
0: wallahi
2: dinni ko ta moti mi yalon ko no pour ka fam bon ko do ko na ba kole yalla
0: kole yalla
2: so ya di ta minna responsibility ta don han sign e ka na fasi eni dinni wala because ka fo ko no dalda na la kamara won de kuma nintemo anu eno ngam tol kami advice molia wala mi ka dindi wala interest le jibe
0: wallahi
2: ni yedini o filo lato ya bula mantorol kon aba bo aba kala bolna rebul passina anu dindi o kay wo bolna rebul da already because mom ya lon ko dindi wala mad so o ko sifai ka wo mutale entifo na
0: ya samba fo la so ko ni man ne kam
2: telephone number sotol ni e kol wato wadi sa fo ko birin dama moje nindi ni da dalen ba korontori
0: wallahi
2: bara te fanan ka dinu ta ke bula e wo
0: nyaa
2: ye expose le pour une ko ku se kenu la ko mi ba fo ka nyami you know human trafficking ni e wo sifa ni wo mo sifa je trafic ka ni ba jero ko
0: mo da mo ibira mo bi ku la so kon ite asa mo banta ba
2: yes nyin no e ba fo mo wante rol ba wo ko le mi yaro ko no wol balari maketo to no
0: ni wala batari wodo konko be la bata mi dala dinu sonno mo man kamal kamal nyaala me ya lonko a sa lonka fo nyimbe ne ne kan ko wodi ningal ta ke bula mantora ku kono be sono ala tawkele o kutimi ya lonka ka ku yata
2: definitely
0: andu wol fal fanal nyon jaman jaman ne be je andu mo nyimmo say sayol si dunno o silo lale ka dindingul mantora
2: ko en ka tula wol fola mole because ni human trafficking jibe ko like enon din din ni wala ko lom mon mi nyan ko ka tapator nya jawo ke din ningol la like dinni way ka fa e ibitala firo la le ni dara firo la ibina yin nangam kadle fela wala ibitala sada danu la ni dara sada danu le ibina yin nangam kadle fela na ni man nan ba ku kelen ika silande na tata ay man ko do su da na tan eno e ka kumba ku le kelen anu eno e ma ba ye ku kar ya lipa dinni u dara fa charge sa wodi ni sifa ka ta ki dinni kulle dinni le timi yan ko dobi je ni ma alaman manta
0: be
2: ke ni mo kunu le ka ta be o sifa le ka ta ke amro bal
0: wallahi
2: e si ta ke drog dealer tibi ko sino ni ni mo kunu benda ni ngo mo kunu ka ko mi ga ba dinni u nyin kulula nu o silon
0: ha
2: dinni u dobi je e se char et la la sotola bun ko dol ko ne kate la wol wala bun bam e min yan ko ya pa ke la man bang e kate la wol la sifa so sai ni mo kurun e wo mo sifale je
0: wallahi
2: mi yaron ko atela do ko mo kuria ko do na fo dro ko wa fo lon ba fo amro biri lon fo eno nyapin kan lon ba fo ko ko mi yaron ko kuja wolo
0: ha
2: mi yaron ko atika woleke abodi ni udun la ko sifal ko na puru ka je ko abodi ni onyi yus la jami din ni won dobi je e se bula su nyaro
0: ha
2: e se bula dro ko sambo
0: ha
2: because mansa wala a molbu ka sobi dinni wala ba kay ndaje je ko nyimu dinni wol ta mo pelo
0: a hakilo to futala
2: wala sa mo krumi e dinni uta ka use kay wodu kusi wal dunda ko
0: e ba
2: yo dinni si bana ke bata wo manta ku kende lon na ku jaw ko
0: ay wodo ron na fana yani a 40
2: wala ke nden ka fu mole wato wati ga dinni wol ta patu ani dingonte ni aje ko ina ba kula ko mi an ko wala ba labana ku jawon a to patu wala ya karindi wo kula so da disa je sini sama na community komi nga fo nyame
0: dela ta mu nyoti de foka nyo de malo ko nga nyo de male ngana community de da
2: because ni wonta be na kala nyoku ko le ba
0: jawke jawke mi safa
3: jere jef mi cham aji fo nga watan bo amna solo trop li ngeen don wax nonu amna mana parce que wajur bu ne da nga wara baye hel njobot moy bi nga jur moy bo jur mo bo jiss yon bi sax parce que elik njobot bi kumo taxaw ken xam ko melni ni nga netali lolou nono luñ ci meuna yokk rek moy ne kep ku nga xamne yo dem nga ci façon situation bobu nala jaral nga seytu halé bi gis ni ar nga ko ñaari karangé la yo.

0: nekk de mun loo jël xale bi dema moom sa kër mun ngaa dem tuddi ne RS police station yóbbu fa xale bi ne la ne ah kii de waajuraam yi ñoo ne ma bàyyi ko fi nañ ko mën a jël si ak lu mun a xew xale bi si loxo police yi dina aaru. waaye bu ko bàyyee si garage moom loolu dafa doy waar dafa bàyyi sa marchandise sa waatu mala doomi aadama. kon ñu ngi dénku waajur yi ak képp ku nga xam ne kilifa nga nga bàyyi xel ndaw yi. parce que boo demee ba yow toolu fi nga toolu tey ndaw nga woon demba te dañ la bàyyi xel moo tax nga toolu tey bu nga bàyyitoon xel doo toolu tey kon lino nit ku nekk rek na nga bàyyi xel loolu parce que loolu mooy mën a yóbbu réew mooy mën a yóbbu réew ñëpp si ndaw la ndaw yaa lañ commencé ñëw toolu fii tey kon ndaw yi nañ leen bàyyi xel ñu aar leen bu baax loolu lu am solo la soo gisee human trafficking ñuy wax affaire yi ndaw ba loi bi lu ñu woon mooy ne pour soo ñëwee pour aate ndaw bi nga xam ne dañ ko trafic du seet naka nga ko naxee wala noo jaareeg moom déedéet moom dafaa xool ne yow jokkoo nga ak moom ak tamit lor nga ko jël nga yële fam ñaar yi rek la ma xool ngir ndaw dafa am importance su nekkee mag dina xool jokkoo nga ak moom naka nga ko yóbboo da nga ko nax wala da nga ko jaay doole wala da nga xool ne dafa ñàkk kaare yooyu mun na koo gestu. waaye pour ndaw rek ñaari bunta la ma xool mooy ne ndax yow recruit nga ko jokkoo mooy waxtaan nga moom ak tamit ndax jël nga yële fam exploit nga ko ñaar yu rek ngir ndaw mbiram dafa lu ñu wax dafa ñàkk kaarange. xaleel moom mun ngaa génn rek gis benn xale rek oo ko xale bi yow kaay daf laa ñëw uy si kaay ñu ànd a fii nii mun na laa toppa foo ko yóbbu du la laaj loo koo doyee du la ko laaj. waaye mag boo ko ooyee dafa ne ndax kii wér na yow da nga ma xam loo maa ooyee loo maa doyee kaay ñu ànd a fi mu ne la yaa ngi wér yow xam nga man si li ma nekkal bi nga maa woo. so xale amut loolu moo tax xale luñ bor a jar a bàyyi xel la. te jamono ji dafa mel ni ñun dañ saaganti
1: trop sax trop
0: war nañoo bàyyi xel suñu xale trop ñu toppatoo leen jaaral leen fi ñu war a jaar bu ko defee ëllëg ñu mun ñoo noppal ëllëg ñu mun a noppal askan bi nekkul yow mi jur rek la ñoo noppal waaye bu askan bi amee jaama am nga jaama waaye bu nekkee askan bi amul jaama yow amuloo jaama ko te xale bu nekk si biir société bi bu nekkee xale yi toppatoowuñ leen kon ñun suñu ëllëg dafa métti boo demee ba tele ba mënuloo def dara ñu la war a taxaw yow amuloo ko loolu dafa miidi kon ñu ngi ñaax waajur yi di ñaax képp ku nekka ñu mun a góorgóor si mbiri xale yi fa naa aji dañoo mun a teel a ibilaay nii pour seet ni ñi nga xam ne ñi ngi am lu ñoo laajte oo lu ñoo mun a contribute si waxtaan bi oo ñu bugg a jokkoo ñun rek su ko defee ñu mun a wécc wante xalaat niñ ko waxee rek human trafficking nekkut benn mbootaay nekkut benn réew soo ñëpp la soxla mun naa am ñu ñoo waxal ñi ñu ñoo déglu sax ñu ngi am xalaat yu rafet yu nga xam ne bu ñu ko yokkee dinañ tax ñu ñuy gën a yokku wala jël yeneen jéego yu nga xam ne dañoo gën a rafetal suñ liggéey daal kon ñu ibbi line bi.
1: jërëjëf Mr Fall comme ni nga ko waxee rek nañ gën a góorgóorlu rek surtout ñi nga xam ne ñooy ndaw yi pour ñu di leen bàyyi xel parce que képp koo xam ne mag nga tey rek da nga njëkkoonoon nekk ndaw te mu am ñu la teete ba nga mag mun a njëriñ sa boppa. su ko defee koo xam ne suñu audience yi nga xam ne ñu ngi ñoo déglu ñu wax leen rek mun nañoo call si 727-3201 mun ngeen a call rek ngeen daal di bokk si waxtaan bi seen natib awa bili moo delsi waat tey ñu fas yéene rek jël call si jamono biñ tollu ni foog naa yaakaar naa am nañ suñ fausse call la tey si programme bi ñu daal di jël kii ni seet ndax dinañ diggante borom. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah.
2: waa nekk di man namoon naa
1: leen. ñoo la raw.
0: ñoo la raw ñoo la raw.
1: jërëjëf jërëjëf.
2: dama am contente ay xale la.
1: waa jërëjëf.
2: Ticca laa retire Ticca laa.
1: waa.
2: suma liggéey yëpp. ak xale yi la.
1: waa.
2: ok ñoom laa bëgg a taxawalaat. dégg nga programme bi am na maanaam trop am na solo. waaye programme bi ñu ngi jëmal.
1: waa
2: ci waxtu bii nii. ñu ngi nekk school.
1: waa
2: wala bi ñooy déglu radio. so dama doon ñaax waa natib.
1: waa
2: ñu organise ay workshop.
1: ok
2: si school yi. seen sensitiser ñoom ñoo ko gën a soxla.
1: waa
2: parce que ñu ngi toll si transition age boo xam ne. lu ndaw rek mun naa biréel gars yi seen life. su baax na trop pour fekkee ne nekk mun nañoo dem si school si.
1: waa
2: wala ñu organise invite school si ñu ñëw. ñu jàngal leen ñoom tamit ñu dellu jàngal seen morom yi.
1: waa
2: na dina am ngir torop
1: jerejef sawala
0: jerejef waaw ñi ngi rafetlu sa cadeau te ñu ngi la waxane namo nañ la torop ñu nit namo nañ kep ku nga xamne dal suñ harit la suñ am di jamala suñ deglu kat yi lañ lim wax ni amna solo torop te lolu bokkan ci suñ activities yuñ dey def bari na ci school suñ dey dem sax parce que gis nañ ne students yi they are somehow vulnerable ni mako waye rek lolu motax ma jël misali mo jang school be wacha parce que tay nga gis ne yow jang nga school wacha nga grade 12 o yaangi grade 9 sax jël sa grade 9 exams bi maybe resource yi baaxuñ nonu rek nga dem online sax gis ki nga xamne xam nga mu la wane mën nga foda sa school so jale grade 9 taw ne yow da nga stupid also amna yena other opportunities dañ la ko offer online because xam nañ ne people in that situation dañ dey kind of vulnerable so da nga gis ni dañ la dem mëna offer yoyu nonu pour ne la pour nga foda sa education o nga jangal skills ak yoyu nonu yeb so lool motax bari na ci school su nga xamne bir combo fi outside combo dem nañ fa bété ñi ngi continue di dem ci school ci di sensitize guy amna school yu nga xamné amnañ ay civic club yu ñu dañu mëna am ñom programme té seen tagget bi moy buñ démé bi nga xamné ñoñu at least instant nañ seen capacité moy né dem nañ bé ñomit understand nañ affaire mu nañu jangal seen gaay so dañ dé bëgga school buñ dém rek dañ dé meet seen civic club ci yaa ñu mëna am mo am in sensitize ñu dé way lu mu wani rafetlu nañ ko trop moy school ci moy local community ci moy even a cafe yi ni ay I mean women cafe yi ni bari na ci ñun dé am sax you know ak other youth groups yi ni dañ dé mëna am ñom programs simply because gis nañ né so démé into human trafficking ñu la wone ñi nga xamné ñoo gëna ñaaka kara nga ñoo gëna vulnerable women and children so ñoñu ñoy target audience so ñoñu dañ leen dé mëna té ñi ngi fatalé nit ñi né natib dañ dé commemorate World Day Against Trafficking in Person it's going to be end of 30th July so next month loolu dañ dé mëna factor in or dañ dé mëna hall certain groups yu nga xamne dañ dey buga ñu mëna sensitize gaay bu baax su ko defé ñoo bi ñu mëna waxtana seen friends yi ak seen andando rek colleagues yi and like pour mbir mi mëna gëna tassa because targeting na dib moy dañ buga mu nek a household name ben ñaari nit bo gis rek mu wax la affaire human trafficking té lolu ñu ko mëna am ci askan bi ak façon yi ni pour nit ñi gëna mëna understand bir bi
1: okay ñu fatali waat waaw ñi déglu rek né 7273201 moy number biñ mëna collé ba di nga leen bay la moy kang Allah natib awa ñin na na laftal daaki la programme mo ñi ko na doron ka chaalu mo hakili e kafun nan na mu doron alsi kumandiro keno 7273201 Mr. Cham go badi mame calling ke aba fokan ko natibal sal kenyal kafu menbe dending al kibaro janjandir ñar la surtout karam bu ngoluto ay kumol men faje kum mayata ite a je nyaadi le
3: be wo ko la ñentendu la mbaaje yi la programme ñu wulte to la kam wolam lambor laati andu lambor la momi be la moy ke la wo ñenta ke la moldi mi yalon koy no ay kumo yi fa ham baake andu mo sila ka ke wala ñama do je ite ka kumo do fo me bi ite malo ngi e ka mi fa bo bari no mi be la moy ka wo ka mo amoy baake andu wala ke rajang lambor la ñu ba tentu la mba jey la baake ay lambor ro ke alla nata pour kan telephone ha la fa hakilo la
1: ay kumo fa ham nga aboko nga do fa na soto line wala allo assalamu alaikum Bismillah.
2: Allah
1: wabarakatuh. Haji. Naam. Mr. Fall, bismillah. Ñu la nuyu di la dalal.
2: Mr. Fall, let's go.
1: Jere jef.
2: Da nga def.
1: Ñu ngi ni rek sante yalla.
2: Rek kay di nuyu ñu nga togal ci table
1: bi. Okay, ñu la fay.
0: Ñu la fay.
2: Ñu ngi borom radio bi ci katam. Programme yu am solo yi.
1: Jerejef
2: comme nima koy waxe rek radio bi radio Khalifa la te radio bo xamne la lu bax rek lañu sisi
1: jerejef jerejef mi safar
2: waaw di ñu suma dombay bobu
1: okay
0: fena la dombay
2: contane rek ci li ngeen ci man ci li balen bu ga helal li aji ci nonu affaire yi te jigen joju nek bir ka ma nonu
1: waaw
2: ci nga wax mi amé won ñaari xalé yi
1: waaw
2: man ci suba gis ak ni mala deklo ak xel
1: waaw
2: gis nga jigen gi ki def li dafa gëna ñor
1: waaw
2: dem mu ci marché bi fofu sax ñam mom moy def lolu sax ñu ko tim di def call bobu nan ko ñewuma o tek ma nge ñew fek mu fa sax
1: diko xol
2: diko xol moko programmal li yeb ne ko tek ku len fofu dina ko bolé le nan nit dina ñew jël ci len
1: hmm
2: pour na ma ne ci gaay la rek
1: doyna wa
2: waaw su ko def mom mu gom lolu dem bay fa xalé koku dafa ñu ne len joxet yobu dem jaay ba def soxla sim ci am dem yobu xalé
1: doy war
2: ko tax nak liñ ci simi lu am mana la puñu en ni
1: hmm
2: da tare ñun gam gan ni nañ cray waxuma ñepp waye ñu baye nelaw bi
1: waaw
2: so nekké nit ngambian nga yow eewu té dañ ko wara def ci suñu biir
1: wa
2: nakala nit ci ñëw di la wax kay ma dimbalé la wax ko ne demal dimbalé sa mbokay da amulo raka doom yo wara dimbalé
1: ah suñu xel dafa nasax yeen say torop
2: way ñew naan la dama la yobu reewi tubaab da mom amul doomam yeet mbokam yu mu wara yobu
1: askanam de bala jeex kon
2: wa ko wax ken mané la ka ñu dem ci autorité ci nga wax ko fofu
1: hmm
2: do ko ko waxé rek do ko gissat
1: wallahi
2: bay sen help ak wañi buga aduna
1: hmm
2: aleli aduna bi mo ci dugal ñu bari aji dem na dugana gal agana be mu ngey yone legi tax la ñew sampa sen ken
1: waaw
2: tam mané fokk suma dom gis nga aji dem na yow tam fokk nga dem
1: wax de
2: yenay kalifa yi la jël sa kër jaay jaasha or ye jaay sa nak ye tab li nga ab yef ne xalé bi kay dugal gal dem
1: jerejeef sawala Mustapha
0: jerejeef dom bay lim wax aji amna solo trop gis nga boko na ci li nga xamne dana de meuna tax nit ñi ñu trafic la moy ñaka ew ñaka ew dama graw trop
1: ok
0: nit ki da nga wara ew bi nga xamne nit ku ñew pour war la dimbal dafa wara tané
1: suñu xel daf ci den na sax torop
0: waye nit ki nga xamne yow boko xolé koku gënut la tané wu la fen mu ñu né def la dimbalé lolu war nga sé éw baye xel boko na ci factors yu nga xamné daf dé tan nit ki ñu moy ñaakaay wé lack of awareness boko na ci factors yu nga xamné daf dé tan nit ki ñu mën ko trafic so nit ñi bax na nga éw torop bul buga bum la hirbe nga gis né yow lepp lu la wul rek dafa lendem ci yow mu overcome la yeah. Nit ki nañ baye xel lolu ci bu ba lepp loy def rek fehel nga jital sa xel
1: li tubab di waxtu golleboul gambian bi dafa golleboul trop
0: absolutely so nañ baye xel lolu trop sa nit ki bu ñëwé ne la dama bëgg nga tukki ana bëgg lo teki ana bu xol ko koku mën na am bu mo ñëw ci yow sa dafa dox
1: listan
0: bu gudda amul pa sa mu ñëw di la wax lolu waye dafa bëgg am ci yow so yow la bëgg use mu exploit la mu di am ci am so lolu dañ ko wara baye xel trop nit suñu wéssu bu nekké sahir sa dépôt na fofu joko la nit ñi bul jël mbir mi yébé oké na légui nit ñi amna jamono bi nga tollu nak mën na am sahilat du na ca nonu way joko la nit ñi day waxta nit ñi so day waxtaan dé di nga jël lu bari di ci mëna mucca ñu né time bi bari wul ma baam sa ciam
3: aji wala bi jé mool ñënta tiralalé waato waati e ké la moy ñu programme ci fa la e ka kacha ani ké la moy mool la fanan gambia mo na promoter lé
1: ha
3: do bije e katara kuma fam fokam moya e ngalon ni ka ko explainer aka ko ya bulo ko ton sem fonyo no wodi ko siba ngalla moye ni mobe dia mulay ila moyala hana ala dia moye fen
1: man ko maye nyakot
3: bari ila moyala asake no se domandin to mondo
1: kende
3: isaje no asina ko ni nyi fena ni momi yalon ka ko ni tabake ay sem bo so dole because he call for coming momi yalon ko londo ba bulo ko mo se meti balet because moti nano la pour ka fere ka ku jo wala ka because mobi ando ko kare ni data ni nga nyim faya to so eta fole
1: nani
3: so wala ke ni wato wati ni nyim ku si fal ba kere wala ni ka cha si fal ba kere se koy mbebe
1: ah wal ko mandila hani wato do mandi mbije la hani say we have at least around 6 minutes ate Mr. Fall me ko mandiro ko ay nyim fanam fo commencer ke badi ngoli hakil tu wala honte même ni moy ku monati kay ma menke nyalo mede mal mede ma ko mi Mr. Fall ya fa ja nyame ndoro ite bende de ma ite ma fisiante afa nga ta authority solia ako ni kalabante wala meta ajira kote
3: wala fam bije because ni ko momoy ko say left say pour ino ngay ko ni na india mo ni nga document
1: ha
3: hani man ta authority so ya ni ga pour nga document ino pour ino ina kay do nga la ino nga say ateson
1: na
3: so auto bo mi yalo ko sai
1: ngole kon kale ko kumodoro
3: yeah momi yalo ka kate tete makole ite wo gibe no etel fon la balu nya fon bo nya

0: o mari yenene moto njal nyanta hakino dula bakel anu woke na ke nimisa baleti ni kolta da foye kol
1: ibu kana moy mo ba satela emisa cham menka bala fa waran funin tinyaro takita banta nin nin mole ma yiki ndi kabe tamandila ayela ko do tala ay bandi nin mole ma kabe sambal ay sambal silam fo ite bo man tora kol kono e bandi sile na fo ibu ko
0: mo fala ke ka sata mole a tara ko kuma zula ke ke nu mole mo na ko e ko kana nyim fo moye ba wala opportunity law nyenti anu gambeno dol dalta wala wado wati nin ko e ko no nyim ko muta kude
1: nyim firi ku nyim firi nyi abe nakadol be de dala men sambala dunia be te
0: mo to bi mo mi bo fo lete ajibe ni jamano kan mole be lori mi yalo ko ba fon yela mon ba de solo wota keren de so momi yalo ko eno ba de u ba bulo ko no wo ma ba de u ma ko eno o na ta
1: ka la ke te ma ko eno ya ko la do da mi sa cham janina wato gina banna allo assalam alek
2: aha ajim murun kan an ko te
1: ke bismillah aha
2: yalo du ku do fanam bije sol peran sol fanan na dabi gele ka ko ite faon ke la ila juri sol sale ila dum sangol ila ni sol ila cordal ya wafi ke la goddo nim ku sifal kono jiran sol fanan dol bije ila fi batale ta ke dingo tay ba wafi la pour ka ko ta itaje sen na fa soma jiran sol fanan dabi gele de dol bije itollo la fi ba ko kari di mota tam fanan di mobitala yo fanan di jele
1: aka kiltot abaraka ba ke misafal wulula la hadumo ani
0: o fanan keda kulati mi an ko ay nyin ko fanan dawa jabindi because ni ite ya jibe ko kari di utata la ba ku ba ke kan ala wulula le nde fanan di wota ta fanan yanda tala le di forcé pour ay dun ko si ba ko no man toro sinano jele ni miso sinano jele ku jama sinano jele karita ra nyamin
1: ah
0: amanke ko eno etefanan diu nyelte tal ni wosi la si
1: ni bareta ngo har jel te kilint mankanya har jel mankanya
0: ni non promo
1: ni tel mo kilingon
0: yes ni non promo di woto tol nyenta tiralel wato wati nga kuninu nin kunu ba siarim banko kan e ba jala nin ku jamalu aba nasila aba talala na talata e ba jala ko woto mol ba tankala ba kel because mi ya tinna ba talala wolomu mole faham roso tol bar sai nim faham ro dasata iba jela ne ne ro basiyala bakel anno nyin ko ne ne ro don da katara kon ya ajijibe ya jako ajibe dami ajimu journalist holdi anno nin kai ko sai lafta ko arji fo anno ka basula ri wol na de ne ne yedu ninin dula dam yalon ko wo musila di dam yalon ko woni itela
1: kala maji annabi maji
0: wala mu nyin la bakere o ton sing hakilo tunu bake buri saje no dure bay kanala ñun mo la ñami salon because momi ye eno tata sita ye la ko studio ye I pare kama ite we eno e manku kalam te tul makor ite ba siri no do ite ba fala lafta ta la karawon la lafta do ko lo soto la lafta ñine la lafta ñine la ite ba la firi wolle bare sai mo na tam yan ko we pare kama ba ke la je ko eno ñin lafta ta karawon la nun kay ko no ba skola si poile ya ba sonda
1: ha
0: I sonda ya kuma si ka fo nañi pe ndel bi la kool be kel ndel ba ni be kel at the end of the day itikate fonje dulal to dam ya lon ko woni karan dulal fa mon kliya pour ye fon bondi aussi ba ko na ko
1: aka ko liya ka ni misal fe idun taw kalanta ya kool ko ne ko ko wuli lulo nat ya wuli lulo nat ko ko sila mun ta je kalbante ya dunga ko to ya fo sila dal sulu doro nat ta silo e bandi ya fo mbar bari nga wuli lulo dunde mbar nga dal sulu dunde wote fenti itabe bola kalamo ka ta re million o dundi wo ko ha so ko dimi yalon ko aka ko yada
0: ni la bakere bu komi eno kola e kumol minu fo mbi eten tulam be jayi la because ndol fanan sai e ndiam patou dal to bakele kata karambol to lombang kata bantabal to lombang kamusuka fo commande ni e kajabang no jama leke but kola nyim ba ten tulam ba jayi la bakele because ni momi yalon ko ila do ko abela fa kan hakilo wo mari mira moldi because ngata karamudo ko mi saval ba fo kanya mi ci civic education club sol ba karamul
1: kon
0: anu nga wol je ko ino wol fa na muntu la tage do ti pour nga je wol fa ne ko boni nyodo because ni wol ye ko boni nyodo wol fa na kana ke moldi mi yalon ko dol ka kuma mi fo ye wol fa na kana wol 5 ans e monyo student wol ya so you know information onye ka flow wol nyama kata mol ya mi yalon ko wol le ba seka mi wolle ba sularin wo information wala
1: ha
0: annu ngaje ko studentol e tolkete molete mi yanko din

0: ngol mosli andu ka vulnerable bakel nene nga victim o sotol mi yalon ko ya nene wala kanya de da karon fo gana wona ta ke moti mi yalon ko ya traffic le
1: bari
0: ala natan de ma fo nga o case nyum noma fo nga conviction o sotoje o tijani nga sama kidi wala loi ya muta ana ba soro ndi mal tout so nyum lo mu kolti mi yalon ko dol ka
1: nasi ke baliano wala fisi atali a nomba bije hanisa nga jiki mi yalon ko al dalta dila no mo badi wala ni ilafta korke
0: 111233 azaka dal nomba timi yalon ko freedom ni official line o bebulo ko is a call no wato wati ni a call iba mo so to mi yalon ko be dan kulela ando igita topic o mi fa e wolbe den di human trafficking do o mari mo le timi yalon ko to human trafficking lo bake wato wati ye kumo fa e mi be den di human trafficking na fa se jabi no fenna wala se pem fo e mi yalon ko abe kele sini sa manda falde wala na ke da mo le timi yalon ko mari lafta comme un cas hakilo lafa wala ka information odina won ko won number usual la wato wati ni momo lafta native ka tanyo aldro 1123 commandé
1: so
0: da tisaye ini se kol ka tanyo kan je hakilo lafa no ye telephone lafa hakilo la wala ye information odina mimbe dendin human trafficking da ning abakeke la mafon la ni sobe da kol ba caring 1123 commandé ye information odina to so la tamine bulo ko wolomu aba ke kam muntore mo sifanya dile ba ke kam ika kenya dile etulla tarambulo mu muntarambul sifati ila komi la tani na puri baje la ko.

0: ni molla wala mo fannati mi yaron ko molka sila purka information o di mansala molla wala mansala dokula ti wala law enforcement official because ika silanda mi soto je wala mo ninga ni information o di nyuni la e bitala ya fo kar le ko kar ko
1: ha so, idan to bonni
0: ha ndol sai ngamin tan ni molla mo kana silan wo silanda soto wala because mi bi je don ndol sura ta information ola ni ya no fa ikana ko e kana e to fam fo
1: ha
0: a fodron ñin dula kari ngam ngok nangam kar le jeje andi kanyinde ke korda kari atres korekino information le korek doro do sulo ta wol ni ala sonta ani tate e ci de le bon ko ne information de na ni dul na do mona do ko kra ni ma affaire sota
1: ha
0: andu nene ta fola mo ko e mi voyon ko la bota jamma fon jamalot yo so wala ken ni wato wati nin nga information o je ko ino et la tole di lan
1: also hakil ten ko so
0: so hakil ten ko so to ko ni en kol et wote nenete ma bele o ko no mo sulé la je because e man da fendi ala mi kuma fola ni mi ala ko no e ma
1: do ko nyin tobe ma teleta
0: ye min be fonye sulé da won so tobe dol bo ka inshallah
1: abaraka ba ke mr cham mr safar waxtu bi danaka jehna
2: waxtu bi jehna liñu def rek ñu jaaje fati suñ deglu kati ko lay ñu ngi la wone jere jeen jef li lañ soxla parce que programme bi programme la bi nga xamne li tax ñuy ñow fi moy pour waxtana askan bi kon askan bi nu ñu gëna deglu di lajté wara di yokante helat lu lañ gëna soxla mbir mi ñom mi nga xamne ño nek ci bir society ci community bi ñom ñoo ñu gëna gis mbir yi parce que lolu mo tax ñu né security officer dafa gudano pa dafa hotno ba ngir soy am information rek da nga gis ne li nga wara liggey ding ko meuna liggey kon information bi buñ ko amé rek meuna ñoo call 1123 ñu joxé xibar bi lool mo tañu indi nomba bi jarut nga wax yowé kan ak foy callé luñ soxla rek moy xibar bi na leer rek bu ko défé lu ci dess ñun dinañ ko meuna doxal ñu ngi dig dox dajé benen altiné inshallah forna bobu fukki waxtu la mo nekk
1: wa inshallah fukki waxtu yi
2: jere jeen jef
1: fukki waxtu yi ak benna ba di ngolun te la moy ñew la inshallah the native hour di native delsi wat benen altiné su sobe ya la fukki waxtu yi be fukki waxtu yi ak benna jere jeen jef ci deglu bu rafet